kwakwa nyina hye awurade nsa neja ya kese sam no ne mema sam no udi dɔso wo mantam ododo sakra wadene ne ne ne ya wodi a wo kyerɛ nya wodi a wiase na wotim no onyakopɔ wa bato ho enya wodi a wo beto sɛ da ho na sɛ de obɛse to ye no saa na obɛse agya hwakɔ ani ti bɔ blase ho ho ya wodi ye nyina te sɛ ɔmanfrani na wo bɛhwɛ obi na wo twɛ wa kwantio so wo bɛhwɛ blate no wa hyehyɛ t-shirt wo twɛ gusu the same time ka wa bi ye na somu ha ni kambu yi twifɔm ni tira kɔsi mensa no wato atwere guess ne friend amuchi wato gayoyo bonsam nana jota poli kawacha na jobe kebia brantie beba ne so beba ne sa so ya no ni bi se wiase ne ye ne dia na no ba ma ba kwa askumase askwan ya kwa all night me po ye na me pe bebe agina prichi me pega be ne enianom ena o machi ma mompa yempo me ti sa brantie bi bo ne sem hey hey oso oso look why she pop kura wada pop che se eya yoro wo se mo young boy says that we should have crabbed 24 to 26 years na say ni pa we urade be mo 40 years because bible ni so nyakopon suro na to odi pankwa dem na de osuro urade ne fie de obete so so we dey make no it is all person we nyini cha hunia o say we nyanyam suro first we nya obuo we nya nidie we nya oblasie bible say do na ni wageni na won kwa na awa en ni pa suro urade kura kura kura kura kura na kedi pe mwe urade suro urade a na sofu mu a me de 18000 na sheba bible ma pe ba bi di ato me da me ho aba me ba na de sani abie bible no ka wo de po akefa bible ni nyina akọ onofo no abie mu no ayiske na firim no agya bible no wo ho me nia me sheda me fa be senkati a ho ma di bo trende pane ye me de ku fam ye ne te se duro me de boba na igu ho de 10000 to so wo duro wa de yi nine wo duro na wa twe no papa ba ko ye attempt wo be se no wo si we sra ha no no what afa sika wo anhwa wo nta wo ntra wiase enche wada ni dabu dabu na che se di patras ya wo se bible mu dia wo na ne hwe che se ya wa adwene bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma wo tiase ando pain ni se ewurade wo fa ne bua wo nche na mo mo se wo boni fo wo anya me fe na mo dia pede se wo boni fo be sesa eti se wo ti boni bim na se ewurade nku a na no nche se ohu boni a wo di no na mo owo odo awurade wote mane adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo na mo manye se bia onku onya wo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne ene ti na bible ne se wote ne no a memprim wakoma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahwesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke nyira no papa papa blati o wasi so ka wo se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo awurade ne ti mo odre wo pe obi e di ti mu odra wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kaka yo wo si mi urade mi na mi kum mi na mi mankwa bi pira na masa so wo ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na wo kai wonum na copy 16 no eye nyira from 16 to 34 na ye no me na edu ba bia wo si mi urade mi ma wo si dan na wo nem Lamentation 3:37 wo si bone ni papa bia na wo beba bia urade mi nim wo hwe ani ti Isaiah 54 urade si mi na mi bo wo sai fo so won sai awurade ni ti mo dre na ono wo tua obi alaka se de na djuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say se de wudua na no anoba mu watwa ani ti mi nua dwani ye ni watwani ye de wudua fa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu openfo awurade di jashie no Noah bless wa kra ya wona dakro awurade di nsi ensuyire fa no awurade ehu sankofo we mbo a mino mi ye no begira ye wa na Roma for single by force ye kotonyom ebu ko road no bunyina ko wuye ka ni ko na urade nim so mo ye Roma for wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so ubegina hefa ya oba be sia wota obi kuno wote se super guru wo nya wadwe so obek sakra abrante ye wudi obi yirachi te se wo na wo de otadua mo odina peters wo nim no ma o ho fe ana no no obi akodi obi yirachi kuma sia bonte so ne ku abrante ye no wo na ne ya pa ni trip wo nya na akoshia sekan a wo ebia na wo de wan kwehia sika ne wo kwehia doma machine ne ye spaki di wachi wo na bo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo boni a wo di a wo nya so aketu ententem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne moja hwia gua ne adwama mo menia se wo ti sa boni we mu a ene dai bo mo di se wo ti ne no a wo ba sa kira wadwere papa papa mrachie ne maba wan kwala kitikiti kwotwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwetwetuo ne asekan ena no bosun kwanta ho driver bia bus bia ekwa worobye papa ba ko no ti bus bia se sofo

0: ma
1: muntie ma wofa sɛ
0: wuradi mu ntie ma wofa sɛ mu wuradi mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: diwaja no na
0: bro sɛ bom sɛm kɛhyɛ ma onyankopɔ pa ko sɛ diwaja no wonne ni
1: na we ni mransɛm a
0: na bible sɛ ye ni mransɛm
1: wa dikan a
0: eh exodus 22:12 ho na wurade bɛ sɛ ho twaso wa
1: ye ni mransɛm wa
0: ko sɛ ma ye ni mransɛm wa
1: dikan a
0: dikan a
1: bɛ sɛ wo mu
0: bɔ sɛ yade ade
1: ewo mu
0: bɔ sɛ wo mu ni sɛ wo bɛ nyina tɛ
1: na wie wo ye
0: wo bɛ wie wo ye
1: how na wa
0: sɛ oh lord jesus so pɛ sɛ wo twa wo 72 years no
1: a
0: me ni abuade bro mo sɛ wo soro dodo wo sɛ we ni mransɛm dikan a
1: bɔ sɛ wo mu na wie wo ye
0: na e bɛ wie wo ye eti mlatia ne maba wa nsi wa mu ye nyina wa mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa enwie wa mu ye nyina muade
1: na wona wale sasa
0: na enwo ansha ne wotu nyi nyina che na uko Colossians chapter 3 verse 20 ablatia wuti esam no na wotro tro quotation shi no bo made se obeshia bible no na se wonde wu muade wa fiase abuade
1: sa
0: wa sisa Colossians 3 verse 20 no wa sei
1: ema
0: o se ma
1: wunti ma ofa sam
0: bible ne se wunti ma ofa sam
1: adie
0: nyinaho
1: na we na so radia ni
0: bible sei emra sam e so radia ni ne sei ubedi waja ne wonani
1: ey
0: ubebu panyini
1: imudo
0: praise god
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 o se sei
1: emo fra ho brasie
0: nti bible no tro tietie asletifi asem o se mo fra ho brasie
1: mo fra ho brasie
0: ha
1: Sala na momo Franso.
0: Iti babo ne se sadi e kasa nchira mo se. Sala na momo Franso.
1: Ngoba mo se panifo asa.
0: Hey, ena gana fo mpa gana fo nkwala ase. Wo mo de ye mfa ye ho nche panina se da.
1: Da bi da.
0: Wa so na dwobo. Wo nya 16 years ya no wo tuba.
1: Eh.
0: Wo tuti se gela ya di nsuo gusu no.
1: Kani gina.
0: Ofe no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Kwasi ma nno no wa to atwene.
1: Ompa bio.
0: Akwasi bua che na da bi.
1: Da bi.
0: Afi ye frena muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bonsam nana
1: yes
0: Joe Tapoli
1: hey
0: no wo jimiba hey k kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra kefio se akosi ba mon kanche sa akra no yale oso maso de no lie
1: no lie hey adi
0: no lie
1: onya de efo
0: na first peter 5:5 for se say
1: emofra ho brase
0: o se mofra ho brase e
1: na mo mofra so
0: ni so ya bofra na wu ade ne ya ho brase a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mo mofra so
1: mba mo nche panifo ase e
0: mba mo nche panyina se
1: na mo nyina mo mfra ho brase e
0: praise god
1: hallelujah
0: aho brase ye ntumo
1: yes
0: eh wo sha kura bi anya bi
1: edi bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi abekoma discipline nya adwuma no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kura bi ala abekoma obu anya adwuma wo mu no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: Ura from one omo pack your food.
1: Yes.
0: E kwane ne toilet. School dining suit nyina pa because obu ani ani di ani mti. Wa hinu boda wura obi anko konima riba no. Leba no obi anko.
1: Obi anko.
0: Eti mimi wura krom na se kro no. Emu ma tie ne maba wa muwa dia. Na mpaifu wa kro mo nso muya wa. Mi wura kro no ma wo se sa kro wo musu ba omo wo mni.
1: Yes.
0: O se sa na mo mo franso. Mo fa mo nse penyina se.
1: Na mo mfra ho brase e.
0: Fra ho brase, ho brase ye ntumo.
1: Yes.
0: Ku sho bi ase a e wa dwuma mu a, bro ho ase.
1: Ah.
0: O mo mo blo mo wa se, o mo kwa ni mu papa.
1: Bebre kwa.
0: A ho maso ni a hanta ni gye ni a kesesem no. E na ma wade ma na buta neza wimula.
1: Eh,
0: eni e tra mi nton.
1: 7 years.
0: Wimula 7 years. Wimia. To aswai.
1: O se mo nyina mo mfra ho brase.
0: O se mo nyina mo mfra ho brase.
1: Mo so mo ho mo ho.
0: Na ba nso mo ho mo ho.
1: Every say.
0: O
1: ya ko bo si hanta ko kwai.
0: O ya hantan no. O je na nu mo sha ha me. O pe na me.
1: Eh,
0: sha.
1: O nte me nka.
0: O hu me je mo kra be fele. O nte me nka. Every fa no mo nyina wai. Na every fa si gana kwita ni sam te se di ade.
1: Ko sua.
0: Kwa me kone na mresha no wa bae kwa me kuma bae wo se. Nyankopon ni pia ni ba bia.
1: Eh,
0: Nyankopon ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale ablantie no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana afirifa satam kwa yesi 23 years kura na onchai bible say wonipa wa hantan bebre wase
1: munso mo homo
0: bible say munso mo homo
1: every say
0: every say
1: yakobo si hantan for kwa
0: obi ya hantan bia no onko animu da uyeso onko animu na urade asu kwan
1: yes
0: because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwehwe
1: sisi amponi
0: na se urade ma onko wani ma
1: enye
0: eti osi obi ya hantan bia no urade be si no kwan
1: na oduma ho brase
0: na obi Brand of washing. A rather by a daddy.
1: No,
0: sir, Cassima was a blunt and I'm called Blow washing. You see, Blow washing. Your question is simple progress 28:14.
1: And shall only pa
0: into Babu said, In Shanka Unipa.
1: Ophelia, dear dada.
0: Ah, a blunt in Felici.
1: Mushi,
0: sister, and Felici. So, Walu or Bapa no Banning Yahoo Blasia.
1: Hey,
0: now what is Yasno Bakron for?
1: bebre kwa
0: oba won ya obrashie bia omua de abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no so nya kunu da
1: eh
0: twaso ma me fa
1: en share woni pa
0: nti bible say shranka woni pa
1: ofali age da
0: oh lord mini ya won feri ade kura abrante won feri ade omushi ewiase no afa ba obusa no ye woni pa kese fo sene idi ami posu be na wansesa
1: eh
0: wosesa soro posu nyina sa fa sa age ne kan ene idi ami wo hefa
1: oni hobio
0: twasoi
1: o se en sero nipa
0: o se shaka o nipa
1: o fela dia dada
0: o fela dia dada dada
1: na shona kuma deno die
0: na obi o ya hantan ni o shema kuma deno die
1: oto boni mu
0: hey ye tunu fo onfa
1: da bida
0: always am right
1: eh
0: ni wiaso wono ni bibia
1: ma she
0: ba mo se se nipa no o be dia de

0: yɛkɔ wiei ɔbɔ sɛ yɛtwe sankua yi ɛna wura ma teresa so dɛm a na dɔbolo dɔbolo hei ma dɔbolo ma dɔbolo yɛdɛ yɛawerɛhoɔ papa bi wodeɛ bɛduru ha no bible ne bɛka kyerɛ wo sɛ nnwom koraa ɛfiri w'anom ma ba a to nnwom papa wokɔa christianities chapter 5 no a 4-6 david sɛ ɔbɛhwɛ nokwa yie na wafa ne tɛkyerɛma anyɛ bɔne na wotoa saa verse no ɛkae sɛ yɛbɛka wɔ psalms hɔ no a ɔse na bibia ma no mekasae na david meka sɛ awurade ma menhu me nkwa na ayɛ deɛ because obie nano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ ye ɛti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha da ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa na ɛso te nti na nɛ yɛwu saa no sɛ na fahyɛn kɔdu fahyɛn kɔdu nyinaa saa yɛnkasa ne yɛde hyɛn no ɛkɔdu Tuko Psalm 54 to Christianity chapter 5 no verse 4-6 yira
1: ɔse aha sɛ wo hyɛ onyankopɔn bobi a
0: sɛ wo hyɛ awurade bobi a
1: ntwentwɛn ne maase
0: ntwentwɛn ne maase
1: ɛfiri sɛ woni nkwaseafoɔ ho akoma pa bi
0: wobie w'ano a na wohyɛ nyankopɔn bobi a wate deɛ bible ne ka kyerɛ Ghana ha wobɛtumi obi kɔgyina so ama wura nabout clock mɛba na wɔte so ama station na wɔtewɔwoae ɔmbeba ahyɛ m wɔte trafikim kakra na ɔte hɔ na ɔte hɔ na ɔte hɔ 2-3-4 owia na waka kyerɛ sɛ sɛdeɛ ayɛ ne de adeɛ asɛ ɛbɛyɛ a yɛmfa nhyɛ tuesday na wɔma nnipa no kɔtena hɔ kɔ a wɔnim sɛ wayɛ afa ne ho adi ɛwo ɛtete wo match wo sika wobɛnya ndɛ hɔ dɛ nyinaa sɛ ɛsunsu a no ani wo nhyira no sɛ ɛkyekyɛm sɛ tu kwahyeabɔ hyɛ wonim sɛ wontimi nkɔ wo sɛ twɛn memeba wɔntena hɔ ntwɛn ɛna wonim sɛ woaka fa ho adi deɛ bɛfiri wɔno mu bɛba no make sure sɛ wode bɛyɛ adwuma ɛti na yesu kristo kaa sɛ bɛwɔ james sɛ ayɛ ama yɛ nka sɛ mɛba ɛyɛ aka sɛ ɛyɛ awurade paa na woto asɛm no so a
1: ɔsɛ deɛ woahyɛ bɔ no ma
0: deɛ wohyɛ bɔ no ma
1: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
0: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
1: sini sɛ wahyɛ bɔ na wama
0: sini sɛ wahyɛ bɔ na wama
1: ɛma wano kwan
0: ɛma wano kwan
1: mɛma wo honam nyɛ bɔne
0: ɛma wano kwan na mfa honam ne nyinaa yɛ deɛ
1: ɛnyɛ bɔne
0: saa story wei ama kae mu kurom matanasifoɔ kɔbɔ afɔdeɛ na ɔmuyi mbaa kyee mehyɛ mmɛboa wo kye hɔ a bɔ afɔdeɛ no a akoa bi firi nkran grani baa kakraka bi di n'akyi ɔba kurom hɔ agya borɔ nyaso kuromfoɔ aba nkuraase nti ɔhyia kusia no watɔ sɛ nkran hyɛo nti da a matalasefoɔ bɔ afɔreɛ ne yɛfɛ january na afe no nyinaa ne awie no ɔkɔgyina hyeɛ saa ɔgyina hɔ nyinaa ka no lɔre fɛ ɔne ɔba nlɔre fɛ na ɔfiri nkran aba nti afɔdeɛ yi ɛna yɛpɛgya apɔnkye bi kɔɔ soro ɛna gɛn no ɔnem ne nam no sɛ ne ɔnem ne bɔtom tɛkyerɛma o na ɔkɛka kyerɛ sɛ nti wofiri nkran aba paa bɛgyina ha matɛrɛsefoɔ ɔbɔ afɔde nti woantumi antɔ akokɔ baako mpo abrɛteɛ wɔ ne ɔba kɛseɛ nam ɔbɛyɛ hyoo yɛpɛgya apɔnkye na 150 200 250 going akoi kɛka 300 wɔnim sɛ wɔbii bɛka bi ɛna 300 o going na ɛ 300 ɛdɔn bɛnae wɔfa ntwironoo mu hɔ sa di bɛduru nɛ fiti 19 ɛtɛ sɛ si di bɛduru nɛ ɔnya kurom hɔ ni baabi anwale da kyɛm bi ɔkɔfa firi baabi na wo mo osa de ba ne kromofo ka kire ne se kwasea wo ukuru we kwa de ba wa na okuru mu a ho wo na wi akoko a ukuru amaterasefo e ba afodi okogina dwom na oba ne ko wo wa sa ko wa foforo etesis onwale ontum wa okuru mu e wa wale be nwotwe enim gwa that where the kitikiti bi okobi na oh say bible dika ka cha say tetrema yo jansu otumi sokwa ekese sa asem kitwa bi okeka ye 300 no sa 300 kitikiti we no wenye oba bi angwale wo krom hoda sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we yo wenye oba bi angwale wo krom hoda beduru ne ekrom mofu ogbu ni sansani usha e techrema ni techrema o na koso sa problem na yiri na keka ase ufri nkraba nti wanti mi anta akoko ba akumpo na no so de ni techrema keka 300 no no ye mistake akata me dru 200 na koso ka 250 na ke obi so abesoso na 300 de sa gba no di bedru ne etimato 12:30 says no he be a look no na kan Luke chapter 23 verse 39 ho etimato 12 no 36 no Jesus Christ ka se nsem hunu bi a be firi ni pa nu mu be ba no obedai nsem hunu bi a be firi ni pa nu mu be ba no obebusu aten nsem hunu bi ala eti sokko look na 2339 me se yenkan no a kan ye mam
1: o se na nbaryefo a wasen wo mu ba ko ya no se
0: akako tashim ye no ne ese yesu no ye de ne agbon finfini ana ba ko ba ha akronfo ana wo mo mo bo ho no ba ko aka se
1: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
1: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me so me mo mba bi ana ko bi na no no se wonya woni kristo no jo na ji yen that's why
1: o se
0: ah
1: na oba ko no bua no kan anim se
0: ana ba ko nso ono so bi na no ana ono so kan anim se
1: wonso wonsuro nyankopon
0: wonso wonsuro nyankopon
1: se wo afobu okuro ya le
0: se afobu e de ya kromfo na ye de ama yen
1: na ye de de
0: na ye de de
1: etene pepepe
0: etene pepepe twaso
1: na ye nya de ese ye ne ye no
0: ye de ese ye ne ye no ene ye nya
1: na we de
0: na yesu de
1: onya mfumso ade biara
0: onya mfumso ade biara twaso
1: na o ka se
0: ene o ka se
1: yesu
0: yesu
1: se wo ba wahini emu a
0: se wo ko wahini emu a
1: kai me
0: obi e no masam he obi e wadi bodi awi a okwa atamu om obi e na no Yesu wonya ebodi bia. Ye de ne sefata ye. Ti Yesu ukọ wahini emu a
1: kai me.
0: E hwa na Yesu ka se, ene.
1: We come home.
0: Ene.
1: We be come
0: home. Ene.
1: We be come home opara.
0: Na nu masam keko. Last minute o de nyankwaje. O so betena asa, wonu masam keke. Last minute ni wa firim. Obi abokro no wo kwa tembo mo bi na no last minute Jesus say wo and now become ho paradise ti no se o tin ni ni na no e yi nyansan di akwado hu nyansa se papa we de wonye ebo ne bia o so bo ba bia bo ba bia nke bi kura Jesus be consider wo akwen so bo ba bi bia na Jesus ahu mo bo Oh sasi wo dwananum wo so ye nyankopon ba ajo ho Yesu wo na ti kon chua wu ono amun so na mu na wato ma wie dada na Yesu pia so ati so da minam ni yesa de anwa trip abekan ke bi pa nko bo ho a ke Yesu ho ni mabo na nu ma se ma ko bie ye keke o Yesu ho ni mabo obi so die ko bie ye no sese na no pa wo num wo ta kirema obi a Aye nkura bata ti se tai dua benkum ne nimfa wo dia ne fa hen wo dia ne fa hen negative ni positive aye fa na wo dia e fa mede ye fie de yeso wo ba kwa no ano no me sister panyini sa no come on ho hwe hwe ade we ade ade ho ho aye ho me sister panyini sa ye de fie de yeso wo ye yi a wo cross 20 million we so wu we ade ye ka christo ni bie na no come on ho she kai ye de fie de yeso busum bi si ho wunya 35 years ya na edi unya se yamfo an kwatra busum so ne anworo wa Why are dear Christo ni come on home? It's your bay say, me problem idea bay sa case in wa. Sanko beka say you fear de ye def what yes and ye woo. Neso me ma brasu dia mini me men ya becha 100 no. Nanko dia sosu se si se babu ne se dia eti mi muno. Nanka wa dia sosu. Nanka ura dia falso nanka sa kwa dia no we break yam. Where the woman na was so social, Eddie feared the same fear the only idea called one who. Eddie feared the in two quire, who two quire. Na echo. It's Ephesians 4, 27. Ephesians chapter 4, verse 27. You know, I can't assemble what's it say?
1: Na mama obon sam quine.
0: It's mama obon sam quine. 49 of akọ 29 no preko na ye short
1: o se aha momma asem biara em frem fri monum
0: what e momma asem biara em fra agadian
1: em fri monum
0: asem em fra ebi ni sen fashum kodu bekwa ku dia blo beblo wi ase mikuru dia on fa shen kodu sem no wabrɛ ne yɛ adwuma ne na wo da kɔ wale ɔba foforo accident no benya nsa no wawu mekunu meyere onya bɛmɛ bia wale da yakopɔ atue betua ne ka ne wuo kura nya fe ɛno na bible sfrɛ na sɛma yɛ no ana ɔsemu man sɛmu a ɛmfra ɔba ne okunu nya gyae pɛ na dwembɔ ne abɔ obi atirim sɛ ne yɔnko nsɛi Obadu okuru nya jaya adwembone aba ba ma nitrim shanke urade mwa na nka ne yire kura wonko nya accident no ngu ehwa na obadu so adwembone aba nitrim se ba ma no so saa wonu so wonpro na dam eti omumie no nyina obi anka papa ma no yonko je urade tumu hwe omie no adwen na wasa kwan awade no a na wasa de omie no aba crash him sei but this is CPP ma crash wo nyina no ma sa aba crash Shake ura didi. Eti Ephesians 5:19. Okay, sambi. Sa nyum tuwompo wu tuwa. Boko kai wede ni mam.
1: Mumfa senku hu nyum ni ayeye nyum ni hu humu nyum. Kasa chetire mu hu.
0: Wati. E nyum kura wu tuwa. Ubiye wa nuwa tuwa. Wasi hu humu nyum ayeye nyum. Enana David iye no. Ye David tu hu humu nyum ayeye nyum. Anupe nyuma matutu utuna. Emdepa. Hu humu nyum. Aye nyum enyum kra nyansu saso ewe nipa sitrem nyum nyum enyum so bi o wi apeteshi pa wenye mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni nsini yokotra burukios bebi eta apeteshi na ye bo meko ba bi akoje edro me dia ko pemi shebre mu na sofie nipa na ye bo yikesha also tumi wi apeteshi ni pa okotra ba bi ye to apeteshi ao inye jete wuya Enei, ejei. Adami hu odoni mu no. Na odampa so, aka ni share egunebo. Aku ye, na mkoyi ni. Aka mi ni mimo, aka mi ni mo. Ede dia ba ya abua chichiri ye. Meto ye ma nyem odani mi o, no wegu ma ni ma se. Eh, ma mi wu ya. Na otapeteji ni sa. Anyum no ise bi nkuran. Anyum no. Eh, ari ai. Bawsham kase ma urade Eti wose enwum kura mponu so beta tonwum papa na kristo ni akoto urade yetim minti yesibabu o hwana timu hwana timu bible na kan o hebrews 13 says so nyakopon we ya fa bawsham kase ma urade na urade yetim minti yesibabu o Hana timu. A ababebu onwom kwa na Kristo ne to
1: ada obeye nkwa ye ho hye akokonam no ne e hyehyehye
0: ne nan no ho na wuro abasoro dano ne de awurade ayami de awurade ada ebeye sesawa ne kobi no enye sa na nyami bo mi bebrebe yi efrihi okasa na chacha nkwa ne munye we nyina ayashim yenum ene hunhum nyum enyum krokum enyum he mesi yegina wase japa etra wase kropon a krobi tu ase fe ne wase japa regalem se ho ye peke abekuma se ye jira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 bi pake na nkofo be nhia no man rashe ntia kwa na ayema ti driver ni bie boot ade nkofo ba nche no board akoshe ho Meshaka no yankom ti ye jiranchen. Na 207 ye bo meko mejafie. Ene. Meko mejafie. Drive ni ho to kwayo. Ya sister person ye segum. Ena meko mejafie. Kafa e chat wokura na wa pie dunkwao. Kebie lodi ndu aka. E bosom ye nsa na esro dia no wapa. Ya ko wura sia te sai makusu die bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya ka afoforo die ko pie so ya ho moja tepu ni sunu mi ana meko meja fie ene na mpanso draba sio wa de pasi nya si nyina bako na ja fie na mpanso wa so ho mu nyina Oh! Bible said nyum kura wo to nyuma. To nyuma. Eti mimi to papo. Me. Papa bi. Batu sabe tu od materes shona. Mwo materes nyum tu book ni bidam. Papa bi. Ba damleku ko to sabe bo damleku. Nyum papa bi. Nku nyim. Ekunjimu omoja ni muo Met your town furnish wo Ni moja Yesu wa jimi nkwa Yesu wa sami yale Hey! Mekafunu wo Me yina ye Ampala Amama se nyinda la huse Adumbi wo ye Papa bi Anu papa Anya ai meko ami fie de ohun pa oda meti mawo mawo makometo Anya anu na meturu ami fie o Mitu nyoma Yesu waji minkwa waji minkwa Yesu wasame yare Ampala, make a fool no. Me ye na ye. Eh, na mama send ye da. Le ho se. Adumbi wo yesu. And yon papa. Na hindi, da na betis wo. Wa be friend o se. Oh, ye. Deja. Foto fo. Hashu yeah ayahe ayahe yeah na hindi shall it down naso shall down naso ba ba ba ba no sa yeah deja ofutufu hashu jira Aya wahine Aya hi apa sura bo foto nyunde de yeah hallelujah wow.
2: sorowa
3: yeah
2: eh jewa sorowa
3: yeah